0: Kelechi Africana by Lando. But I'm glad you the one that found me. Ni katika awamu ya tatu mpango wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning to you.
0: Naongea na nani?
1: Naongea na Trufena Kilel.
0: Trufena?
1: Kilel.
0: Kilel.
1: Yes.
0: Trufena uko wapi?
1: Niko hapa Naro.
0: Naro kwema?
1: Nikuena,
0: na leo pesa zangu nyingi leo zinaenda Narok. Trufena umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara tatu na nimepata ushindi.
0: Peke yake 60 bob Trufena, 60 ndio umetumia na tayari ushazoa hela.
1: Nimetoa hela 27,000.
0: Mama we. Leo mbona niko na kawivu fulani leo? Leo hata hamna effort lakini pesa mnachukua nyingi. Ai?
1: Nakwa.
0: 27k.
1: Zimeingia unapoongea hivi.
0: Ehe. Trufena.
1: Yeah.
0: Nataka nikupatie hesabu kidogo.
1: Aha.
0: 27,000 minus 60 bob ni ngapi?
1: 26,040 bob.
0: Umeshinda hela ngapi wewe?
1: Nimeshinda 27,000.
0: 27,000 minus 60 bob ni ngapi?
1: Unapata 26,900.
0: Mm-hmm.
1: And 40.
0: Eh, umefanya hesabu kwa makini. Ama umetumia calculator wewe?
1: Hapana. Najua kwa hela hata.
0: Nataka nipatie hesabu rahisi sasa. Hii najua uwezi kosea sawa na Wakenya wengi. Trufena.
1: Yes.
0: 27,000 ukiongezea 10,000 ni ngapi?
1: 37,000.
0: You see? Wakenya hesabu ya kuongeza pesa ni haraka upesi. Lakini ya kupunguza, mama we. Trufena uko na 27,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000 extra.
1: Asante.

0: Anisha?
1: We need a good dictator also.
0: Akili kichwani.
1: We need a good dictator. Liwe liwalo. Raito Baruku.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.